0: Ay, man. Bathini bona? Ngeke bona.
1: Bathi babeka amapiya phezulu bona. Hayi.
0: Asambe wena. Hayi.

0: Inu ye sawa ya program Amani ge kanisa ne Bishop David Chiganda wewe mukisa kawo uliriza eranga boyiga
1: for that little boy living with me
2: bunu bwebo bakabwenjiri nubulabirizi Dr. David Chiganda okuva mu center fuka center mengo wone kuchimena mweda akatumize mweda Spice FM umulabirizi Dr. David Chiganda muwelezi cho kusabiracho umubulire chicho ize umusindikile nubujulizi sindika voice note nika video kwa WhatsApp ye kuzio msambuzio mkaga Renda satu, renda satu. Umulabirizi Dr. David Chiganda akuwa bazo kwa gilo baka wengiri. Ukusiga langi isiage na maso. Yiba zabantu beho ima. Kakomero, chenjoje, chukube, chankwanzi, kagadi. Nibitu mibirale bididanyi. Mukama kuwa mkisa.
3: Ekiti wacha mukama. Tumwa gara nyo mukama. Tumwe baza nyo mukama. Tumwe chitiba netendo. Tatukozebu vya tukozebu nungi. Atela chatu kwa rubu nji murivaivo season yeno. Amina. Rubu nji buo nabu ateke sokola bubuo. Bwani? Bubuo. Norecho buwe sunge. Bubuo, bubuo, bubuo, bubuo, bubuo, bubuo. Linyali ya mkama liwa zive. Kambulila ganti bwange. Omusana tekugenda kwa kena mulinyali ya Yesu. Awo wabira. Indwadi rizito ukao. Awo wabira mabanja tegatu ukao. Awo wabira abalugane babakuloga tebiku kwata. Bubango lia wali. Nyamba mchisikirize chomu kono kwe. Wansiwe kisikirize chomu kono kwe. Awo ganti awo. Awo neba kutege talu tebiku kwata. Awo neba kutege obusuko tebiku kwata. Awo sitani ni mwajanga mazeko taina chakora. Kasitobe ilao agama nti yao awo nkwagaliza mwana amu kama biringa uwali na kuzone zobu la mubo gamba konti amina gamba nti amina awo awo awo awo gendo muzeo Daudi ya genda uodu na kurumonga saula amunonya ujukile biyari wo enayosi ujukile biyari enayosi nga Saula anonya Daudi chicheche aliwo buli gwe yatuma ngogendo mukwata wanji nga alagula bulaguzi buli gwe yatuma ngogendo mukwata nga alagula bulaguzi mpaka Saulo ye nyine na yero Yesu tukiranaga ndi bano bintu mabada bikaba mmanyira bumanyizi na akatuma abasirikale ebibinja bina bagende bakwate Daudi bwe batukenna yosi balagula bulaguzi chicheche chiri kwoyo musajja kanegendere yo munone yatukawe mukatauni yalita natuka na mwali wenyine nyine wabula wavira gama ndi wavira ochitegera wabaga mandikundi agundi avira mwao nenga tanatuka waka olwatu kamukatauni mwami Saulo natandiko kubuza njagala kumbulira Saulo ne Samueli manyaga Daudi ne Samueli bali ruddawa wabaga ndibali waliye mange nayosi kasaya kwate ligende nayosi kabako mulamba yagenzo kwato omuntu ngaina na majega ga PGB agenze kwata muntu uruwako ataka, akakuba kasirengiti na yusi. Na atandikira uramba za taranta basi terene mondi. Makata posete, positiri ya baba. Mauranta, uzanyiso moyo mutukufu. Agenda kulete lomulawe wuku, ugena biyoyo gira. Mama, mama, mama, mama, mama. Gama, hallelujah. Kwee, umulawe wakenda kutandiko uku, ugena biyoyo gira. Agenda kutandiko uku, ugena biyoyo gira. Nga biyoyo gira biyadamu. Saula agendo kutuka wali wenyine nayos omuye mtu kubulu nangandi yegwe wenyine da, Saulo obadoze kwato ono kakati siginda kukoma mukukuogeza nnimi ezizo ogenda zogera ngo jemwe mpale ngo jemwe saati ngo jeko vesiti nga toina sitokisi nga toina ngato ato ogenda kumaruna kulamba ngozira gula abama uli nga bakutunuza mu kamera na buli ayagala okwerolera agenda kwerolera kabaka alagula nga alibukunya olunaku lulamba Saulo yalumala nayosi nga alagula bulaguzi ayimiridde bwafukamira bwayimirira nawe tebelezamu teba teba teba kabako omulamba nga taina ampali nenga liyawa njira bukisi rampasi terene mondara na mandakata mukama mukuru wa manyi tayogerekeka katonda ina manyi katonda wa Daudi ye katonda tewaliyo katonda mulala wabuda katonda wa Daudi ono katonda wa Daudi ye katonda gulida echabade chizo kukwata katinga chogera byoyogera gaba konti amina wey gama nti aha bera wakulatia chulide ge bera wakulatia avaluga badja kuruganga tebagenda kusobola endwadde zinakwatanga ne zikubuka ko bukumbu nga tezikusobodde amaaso ekyalo kyonna kinaalwalanga amaaso okujjako ggwe abantu bonna banaakaabanga obwavu okujjako ggwe ŋŋambye ŋŋambye Katonda wa Dawudi ayaleetera abamunoonya bonna okwogera byayogera okulagula nga bw'alagula ne beerabira ekyamuleeta ne beerabira ekyabaleeta Katonda oyo yeerabiza essirimu ali mu mubiri gwo ekyamuleeta atandike kugeza bugeza towulire kyenjogedde ŋŋambye ŋŋambye Katonda wa Daudi aletera Katonda wani Katonda wa Daudi aletera ababadde bazumu kwata ne batandika okulagula nga bwalagula Katonda ono ne yeerabiza ekyabaleese nti badde baze kwata Daudi ne batandika okulagula aletera esirimu ayayingira mu mubiri gwo okutandika okugeza obugeza akugeze bugeza ogeje bugezi sirimu yeerabira ekyamuleeta ani ayina engalo nga za Yesu azimukubire mumusumulule muleke akola atya gobole olowooza nga byenjogera biri mu katekisimu bikola Bayibuli yo samuli ekisooka oba olowooza nga byenjogera biri mu njatula bikola Bayibuli yo mbikulage mu Bayibuli tibiri mu katekisimu biri mu Bayibuli kuba kati ndabirya abantu nulidde abamu bali eri ku tivi nekuledyo bagabana omusajja baayogera nga situbirabangako mu bayibuli eyo jjabiraba olwaleero gwenyerera ku 93 kingira mufama ate naawe wali ku ketivi tokyusa akali tokwata ku limooti mukama agulumiziwe samuli ekisooka omulabye samuli ekisooka samuli ekisooka 19 aha oli 18 yes
4: awo Dawudi nadduka naawona najja eri Samuli e Lama
3: mpulira
4: namubuulira byonna Sawulo bye yamukola
3: mpulira
4: ye ne Samwiri ne bagenda ne batuula e Nayosi
3: mpulira
4: ne babuulira Sawulo nti laba Dawudi ali e Nayosi mulaama
3: Dawudi ali Nayosi mulaama yaddukidde
4: Sawulo n'atuma ababaka okwata Dawudi
3: mpulira
4: abo bwe baalaba ekibiina ky'abannabbi nga balagula ne Samwiri nga bayimiridde nga gwe mutwe gwabwe awo omwoyo gwa Katonda
3: Samuel nga gwe mutwe gwabwe
4: awo omwoyo gwa Katonda ne gujja ku baka ba Sawulo
3: ne gujja ku ki
4: baka ba Sawulo
3: omwoyo wa Katonda nakka ku baka ba Sawulo bategeza abapolisi abaali bazomunona
4: nabalabula nabo
3: mpulide
4: awo bwe bambuulira Sawulo n'atuma ababaka abalala
3: n'atuma abalala intelligence officers
4: era nabo ne balagula
3: nabo ne bawumusa wali emundu zaabwe ne babaka Bayibuli ne batandika okulagula
4: awo Sawulo n'atuma ababaka nate omulundi ogugu
3: awo yakatuma bameka abo si kyabawulira mwazewe muli abo Sawulo ali mu kunoonya Dawudi abo yakatuma bameka abatumye nga banonyaani bazze kkola ki kiki ekiriwo bamukutte
4: era nabo ne balagula
3: nabo ne bakola batya
4: ne balagula
3: bagenda kulagula mu linnya lya Yesu abaakunona abaakunona bagenda kulagula aha
4: awo naye n'agenda e Lama
3: mpulidde ani agenda
4: Sawulo
3: ani agenda ddamu oba wazze ddamu ani agenda e Lama
4: Sawulo
3: naye agudde mudde n'agamba abana abasirikale b'empeerezaayo basaaga busaazi bano basaaga bano kanneegendereyo munone aha
4: najja awaali oluzzi olunene oluli esseeku n'abuuza n'ayogera nti bali ludda wa Samwiri ne Dawudi
3: yatuukira ku luzzi olunene mu katawuni k'esseeku ab'omukyalo ekyo we bakima amazzi luzzi olunene ekyalo kyonna we kikuŋŋaanira yalaba abali ku luzzi n'alowooza nti oba ndowooza ne Sawulo ali awo oba manyanga ne Dawudi ali awo n'agamba nti n'ali agadde okumanya Dawudi ne Samwiri mu katundu kaawo

0: yada chikantwa manya. Sitone etandika nga wakati wa Saulo kabaka ne Daudi wala bisewe mbiranye. Mbiranye eva kubayimba abayimba mu kibuga nga Daudi amaze okutta Goliasi. Abayiye nyimba bano ba artist kebabeeredde abayimbi baakuba ennyimba nga zonna zisonga ku Daudi. Mbwasse obukumi bwe, mbwate Saulo asse olukumi lwe. Kabaka n'azimba omutima. Kyovula abayimbi bazibu nnyo bayinza okuleetera ebizibu. Baayimba ennyimba kabaka ayita nalowooza nnyo ku kintu ekyo. Kiki ekitegeeza ekyokuba nti Daudi yasse Goliasi ye teyamusse. Kabaka yali takitaddeko birowoozo. Naye abayimbayimba abo bakuleetera okutandika okulowooza ku kintu ky'obadde tonnalowoozaako. Abo abajubisa tebaakoma okuyimba abo bayimba Daudi asse obukumi bwe ate Saulo asse olukumi lwe. Ono Daudi asse obukumi bwe ate Saulo asse olukumi lwe. Kabaka naga muyimbi ki ekyo mukiyimbira mu kibuga wano? Akayimba ne kafuuka hit. Nebayimba akalala nebayimba akalala. Daudi Saulo nagamba this is serious. Ono omwana yitaka kutemako mutwe wangi obujja ne bumukwata. Kyogere nkiwulire nti obujja kyobula bakankubulire mwana wa Mukama. Guard your heart from jealousy. Guard your heart. Guma omutima gwo obutayingirwanga mu bujja. Kuma omutima gwo teguyingirangamu obujja. Obujja buzibu. Obujja bukwerabiza n'okwerabiza. Dawudi gw'oyagala okutta is your only asset. Dawudi ye yakutidde Goliasi ayabadde abafuukidde ezzike ayabadde abalemeddeko. Dawudi ye yalesa obuwanguzi eryeggwanga lyona erya Isirayiri. Nammwe ne musobola okugoba Abafirisuuti ne mbamerako ne mbalemerako ne muwangula. Dawudi Dawudi ye yalesa omutwe gwa Goliasi. Dawudi ye yanunudde Isirayiri mu kivume ne mu kikoligo ne mu kipali ne mu kisiraani eky'omusajja gwe bayita Goliasi. Kati obujja kyebukola bukwerabiza ebyo byonna byonna byonna byonna n'ofokasinga ku kimu kyakumutta nga weerabidde ndi gotta ne kyotta ate kye kyakuyambye. Wangi kyotta kye kyakutaasiza. Obujja bwe butyo bwe bwakula tebukuganya kujjukira byafaayo, tebukuganya kulowooza nti kyotta kikyo, kyotta kyakuyamba, kyoyonoona kyakutaasa. Obujja goyinza okukikkiriza nti obujja nga bwakulinnya olunaku lumu bukwerabiza ebirungi byonna byonna ekkanisa bye yali ekukoledde n'ogiggulako olutalo wangi so nga wagiwaanako wawaako ku bujulizi noga ndi bannange Mukama nze byankoledde okuyita mu kkanisa eno sibirabanga. Bannange nalyoka ninzija wano. Bannange Mukama yandeta wano olw'ekigendererwa. Bannange singa sajja wano nze simanyi nakumanya bwe naalibadde naalibadde nafadda nga n'obujulizi wabuwaako nga tubulina n'ekuttepu. Bana abaana baana ba kamera balikodinga buli kintu ng'obujulizi tubulina ku ttepu ng'owana pasita. Bannange era pasita oyo era nze ali mu nzijako aliba wa lugambo era nze bannange naye ekintu nga kyakulinnye ku mutwe basobola okusingana ekya nga pasita guwawaana omwaka gumu oguwedde ate kati gw'olwanyisa. Gamba naye bakuna ndi fire. Ekintu kikulinnya ku mutwe nikikusimula memory yonna memory n'esiimuuka ekyo notadayadda okujjukira omutwalo gwe yakuwa notadayadda okujjukira lwe yagobamu emizimu notajjukira nakujjukira bwe yakuyamba kugatta naawe n'ofuuka mufumbo notajjukira najjukira bye yali akoze mulambo notajjukira kanisa yakugasa etya n'ogiggulako olutalo nodda wali ebweru n'ogivuma nodda wali emirango n'ogivuma nodda mu katale n'ogivuma nodda ku Facebook n'ogivuma. Dayimooni dayimooni kyakola ekyo. Era Bayibuli egamba bweti nti awo omuzimu omubi bwe gwalinnyanga Saulo kyogere nkiwulire omuki timwogedde nammwe mulimba omuki omuzimu omubi bwe gwali nyanga Sawulo ne babanga batuddawo ku mmeeza ku dining nga balya mmere ne Dawudi mbu Sawulo n'akwatanga effumu lye n'atayiminga n'abazza okufumita mbu afumite Dawudi effumu oba kisoboka liyingire ne liyite mu mutima gwe liyingire ne mu kisenge naye nga gwatta ye yamuyamba okumuttira Goliath. Kiki ekimulinnya ku mutwe? Omuzimu omu bigamba nimba kuno nti weewalanga nnyo omuzimu omu by'okulinnya ku mutwe. Mugambe nti weewalanga nnyo omuzimu omu by'okulinnya ku mutwe. Sikulimba. Oyinza okutandika okunoonya engeri gy'otta pasita ayakuyamba. Sikulimba. Omuzimu omu by'okulinnya gusiimuula memory. Bakusinga ne kanisa gye wagamba tekanisa eyanyamba nnyo era singa teyali kyaki eyo nze naalibadde nafadda najjawo nga sitegerekeka najjira mu siripa emu nga ya bbulu endala nga myufu ate ya bbulu yali ya kitundu ate myufu ngeriko ekikwanso naye mukama yakozesa ekanisa eyo banne mulabe bwe ntunula banne mulabe bakusanga ekanisa gye waweera obujulizi nti yakuyamba nnyo ogiguddeko olutala ate girwanyisa omuzimu omubi mubi nnyo bakusanga pasita gwe wanyumiza abantu noga nti oye pasita wange asinga oyo bwabulira mbitegeera oyo ankolezeemu omulimu era mukama amuwangaaze bakusiŋŋana ate ggwe wennyini ng'omuzimu mbi gukulinnye ng'omuguddeko olutalo ovuma ojerega oli ku facebook oteekayo bino muzimu mubi gamba neiba nti nkugobako omuzimu mbi mu linnya erya yesu bakusanga obulokola obuvuma muzimu mubi bwe gwalinnyanga Sawulo teyaddayo okujjukira nti Dawudi ye yamutaasa Goliyasi ayali afuuse ezzike ayali abasibyeko akanyaaga ayali yafuuka ekivume okumala ennaku 40 Goliyasi yayimiriranga n'avuma Isirayiri nga tewali amukwatako bwe yayimiriranga okwogera Abaisirayiri baafubutukanga ne badduka ne batumera amapaapaali ne batumera ebitooke ne batumera ebirikata bya lumonde nga talina gwe yakubye luyi naye nga bw'ayogera bawuliranga abakubye nisajja mbu yali muwanvu ng'alina obugere mukaaga alina obugalo mukaaga alina effumu likomeri obunene yagirangananga nti wabeera omusajja omweyo ne batumera ebikata bya lumonde weewunyenga nabo bwakabaka nabuli bwakabaka naye abafirisuti nga balina omuzira waabwe abafirisuti baaleetanga omuzira waabwe nga bamuyita Goliyasi bo tebajjanga na byakulwanyisa ekyabaleetanga kuba nduulu na kuyimba nnyimba nga bamanyi Goliyasi amala akola atya Goliyasi tamala Yesu yamala gamba nti amiina katonda n'aleeta akavubuka akato ng'akafuseeko amafuta n'amalirira akakozese omanyi bayibuli egamba tisirwa amaanyi ate lwasirwa buyinza naye lwa mwoyo wa mukama katonda bw'ayogera mukama katonda yanoonya kato kubanga abakuleeta mukulu baaligambye nti abadde mukulu abakuleeta muwanvu baaligambye n'owaabali abadde muwanvu abakuleeta munene baaligambye ne Dawudi abadde munene yalondayo akasembayo obutono akasembayo obuto n'akayingizaamu amaanyi gagenkananga bomu omanyi kankubulire bomu teyetaga kusooka kwenkana tanka okuba ekizimbe bomu ne bwe bayenkana papali bomu ne bwe bayenkana mucyungwa ekuba ekizimbe ekinene ne kikka ku ttaka katonda agenda kupangapangamu amaanyi agenkana aga bomu ng'osobola okuba ekintu kyonna ne kiyimirira mu linnya lya yesu ne kiwalattuka ne kigwa wansi oba okuba engalo zikuba enziwulire gamba nti amiina gamba nti amiina ky'oba olaba mu sizoni eno eya revival tuwulire katonda ng'agamba Gideon ngamugamba nti ogenda kukuba abamidiyaani ng'omuntu omu kubanga lindako kubanga bwe munaabakuba nga mulinga ababiri ekitiibwa kijja genda kummwe n'olwekyo ngwe ge ŋŋenda okwempawalinga onkubira abamidiyaani ng'obakubanga omuntu omu ekitiibwa kisobole okunzirira oba okuba ngalo nga simpangisa zikuba ezinoge gamba nti amiina ogenda mukubangaani kyeva mugamba genda n'amaanyi gano Gideon n'agamagamaga nga tagalaba n'agagaliwa n'amugamba tiwetaga tanka yaago bomu bomu teyetaga kusoka kwenkanankana kizimbe kyegenda kuba ono muliisa yali mujasi byenjogera ategeera bomu teyetaga kusoka kwenkanankana kizimbe kyegenda kuba nembazi teyetaga kusoka kwenkanankana muti gwegenda kutema wanji ne Yesu olugutema ne gukka amaanyi Katonda gali mu kupakira mu bulamu bwo gagenda kuba emiti ebikusinga obunene n'amaanyi ani awulyangambeko nti amiina ngenda kiddamu kubanga kyabunabbi twakiwulira ng'omwaka gutandika nkiddamu teeke mukono waggulu ŋŋambye amaanyi Katonda gapaakinga mu bulamu bwo gagenda kukuleetera okukuba ebintu ebinene bikusinga obunene n'amaanyi tula bwansi obudde sirina weewalanga obujja weewalanga okuzimba omutima weewalanga okwerabira amangu omusajja akutte effumu kati anoonya Dawudi ate yamuyamba abantu abasinga obungi tebeetagako n'abaloga beeroga bokka kikulimba tebeetagako balogo gwoli muntu gwolaba nga tiyeetagako n'amuloga eddogo lyalina mu mutwe nga limala okumusaanyaawo gwate omuntu bw'otandika okunoonya ekibadde kikuyamba obeera teweekubya amasasi mu bigere onoonya otya mu bantu bonna bwebanga ggwe Sawulo nfe kyokugenda okunoonya abafirisuuti fe kyokunoonya biganda bya Goliyasi onoonya otya Dawudi ova olupiipo ate onoonya otya Dawudi Katonda gwe yakuleetera nga aseti ekyobugagga ky'olinawo ate n'okinoonya okitte niweekuba amasasi mu bigere amunoonyeza akoze atya amunoonyeza era luno olunaku Dawudi luyadduka luno omusajja yakasuka effumu nerikwata ekisenge Dawudi lwategeera nti abadde anzise nadduka ate yali yawasa muwala we nga mukoddemu we mulamba naye ngera n'ekya muwala we takyakijjukira nga muli agamba oba muwala wange asigala namwandu asigale nga namwandu naye akasajja kano nyina okukatta wabula obujja bwerabiza nnyo notta mukoddomewo ebintu bibiri bye yali mu bulamu bwe yali muzira we yamuttira Goliyasi ekyokubiri muko yawasa muwala we Mikali naye ng'agamba nti oba Mikali asigala namwandu oba Mikali asigala namwandu asigale nga namwandu naye kano akasajja nyina okukatta obujja bwerabiza Dawudi n'adduka n'agenda ewuwe aba ali wuwe muwala wa Sawulo mukyala wa Dawudi Mikali yali asigaddeyo ku buko eka yaliyo mu lubiri kati ate nga beerabidde nti Dawudi yamuwasa baali beerabiddemu katono ne bakola olukiiko ng'ate naye ali awo mu kadirisa baakola olukiiko lwa intelligence maga nti ekiro kya leero asula mufu twagala okutuma abakugu bagende bayite mu kadirisa ekiro ku saamusaamu bamunyikwate bamunyoole bamupakire mu kutiya waafa lwa leero Mikali n'awulira wanji nadduka ewakanaga nti Dawudi bw'osula mu nnyumba enkya okeera mu keesi bw'osula wano enkya osula mu keesi n'olwekyo kwata akaveerako n'obugoye bw'odduka ove wano bateesezza okukwata leero kwe kudduka gyegina emisinde gy'olabye n'amanya nti kati lunyiinyiitidde ate bannanga okumanya lunyiinyiitira akunoonya abeera ng'omulala nga si Kabaka yakunoonya oddukira wa ensi yo neba yakabaka nejoddukire yabafuga nibagamba ge nti amuleeta wano muwe emitwalo esatu egya ddoola bakuleeta ambuulira obulizi wali muwa mutwalo bakuwogera kati oba onoddukira wange ekikunoonya kinene nze mbuuza oddukira wange ekikunoonya kinene abamu ku mmwe muli bakusaasira mbasaasira ne mbewuunya ekikunoonya kinene naye wagaana okuddukira wa Mukama abamu ku mmwe abandaba olina ku tivi gy'ondabira ku tivi gy'ondabira abalala oli ku lediyo ekikunoonya kinene naye okulokoka kwakulema oliko ebyekika ku mutwe naawe kimwe nti ekiro bekutinnya ku mutwe noonyenya omutwe okumala essaawa bbiri ekikunoonya kinene naye okulokoka ne kugaana ebyewammwe obimanyi tebyetaaga kunyumiza obitegera bulungi naye ate weetaaga bakwegayirira okulokoka naye ng'omanyi nti emmandwa zonna ez'ekika kyewammwe zaakuŋŋaanira ku ggwe omanyidde ddala bulungi nnyo nti taata wammwe yabawonga ng'anoonya obugagga amannya yagatwalayo mu ssabo ebintu byonna bitule kummwe yagagawale. Abamu abakola ebyo baganda b'abantu. Muganda wammwe ava gyavudde n'ayingira essabo ng'ayagala nnyo obugagga ng'alina omululu gw'oggaggawala. Abasawo abaganda ne bamubuusa y'oluusi babeera baganda. Baganda nabo balaba beeteeka ku buli kintu kyonna ne bakyeteekako. Ne bazingiramu n'ebibi ne babyetikka nti nabyo byabwe. Musawo ne bwava e Tanzania mu musawo Muganda. Omusajja awandiseko n'akapande nti omusawo Omutanzania yakamala okutuuka. Abeekyalo babeera balagirira baganda bagamba wali omusawo Omuganda. Kubanga Abaganda beefunza buli kantu konna. Omuzigo guva embalala olusala lwera. Ti omuzigo Omuganda. Enkoko ne ziva Kalamoja oluyita wali mu Kiyira. Ti akakoko akaganda. Kati n'abasawo mwe baabatwalira nti omusawo Omuganda. Ne bwava mu Tanzania. Tewaliyo basawo Banyarwanda. Lwaki bwe tetubawulira nti abasawo Abanyarwanda? Musawo abatoolo. Kakati Muganda mulugende w'omusawo omulogo ndowooza muyise omulogo asinga. Muganda mulugende w'omusawo omulogo naga njagala ku bugagga. Ne bamugamba nti ayagala bugagga nti tugenda kokota eddagala tugenda okuwa baliyita mukokota. Tugenda okukokota obugagga bw'Abaganda bo bonna bonna bonna bwe babadde balina bonna bukuŋŋaanire wuwo. Amannya gaabo gamanyi nti ngamanyi gateeke ku lupapula. Sikulimba abantu abatalokokanga bazibu nnyo ne bwe mba muyonga ku bbeere lye erimu akuwongayo. Naga n'oyo muleesi. Ne baga ndi bonna tugenda basiraanya obugagga bukuŋŋaanire wuwo. Ate bawaayo baana baabwe. Wano nawulirayo mukulembeze yawaayo omwana we. N'amusalako omutwe n'amuggyamu omutima ne bamugamba aguliye n'agulya mbu alemere mu ntebe. Oba na kati y'atuddemu. Sitaani alimba. Sitaani mulimba. Gamba nti alimba. Naye njagala okugamba gwe. Gwate gwe binoonya. Bw'obanga onoobiwona ebikunoonya tegeera gy'olina okuddukira. Si buli wantu ntiddukirayo n'owona. Ngambye si buli wantu ntiddukirayo n'okola otya n'owona. Ewalala yonna wazibu. Bakutwala e Buyindi ng'ekizimba kigenze mu bwongo ne bakuddiza mu keesi. Kubanga bwe waddukira e Buyindi ate Katonda tewagenda naye. Songa ne Katonda wali gini mukama wadde bantu te Buyindi naye nkwegayiridde nkwegayiridde naawe beera nange wamwerabira tewakyogera. Ensi eno ejjudde ebikunoonya waba onoobiwona dduka weekweke awe wali Katonda. Ani awulira ngambeko nti amiina? Suulira ani agamba nti amiina? Njagala ombuulire ewataali Katonda Danieri yali asobola okuwona atya empologoma ze baamusuddemu? Yali ava atya mu kinyanga mulamu ekinyanga kirimu empologoma nga nkambwe zokka zokka zokka ze ziriyo oziwona otya? Ate ng'enjala eziruma zaakamala wiiki namba tezirya ne bazikusuulamu oziwona otya? Bw'obanga tolina Katonda nga gwe Sadraki, Mesaki ne Abudonego owona otya ekikuumi ky'omuliro ekyakaakira ennaku musanvu nga kabaka yakakikyamuza okumala emirundi musanvu bakikusuulamu batya n'owona nga tolina Katonda? Ensi eno ebimu ku byegenda okusuulamu n'okubimanya tobimanyi kubanga ebimu babikola kiro nga totunuddeeyo. Ebimu babikola beekwese nnyo. Nolwekyo togenda biwo kinga byonna obimaleyo ogende kantunule buli wantu buli wantu buli wantu buli wantu buli wantu nteekewo ne kamera kamera mwebalo zireeta naye ate mwetaaga Katonda. Mwetaaga ani? Kubanga tomanya zandibanga ziriko we zitalaba. Njagala bazigirira kamera eraba wonna. Kamera eyo bagiyita Yesu. Kamera bagiyita ani? Sikyabawulira. Kamera bagiyita ani eraba wonna? Kubanga kamera gye bayita Yesu yo tekoma bukomi kulaba kibuga Kampala eraba mitima eraba sikyabawulira eraba. Kubanga ebitta abantu si mmundu zokka n'obutwa butta. Kati abulinamu kapapula ng'ayagala butabula mukyayi w'omuntu kamera zigenda mulabanga zitya? Kamera ekyasinze okuba ey'amaanyi ennyo gye njagala bannayuganda mugatteko. Mugateko ezino ze mwataddeyo. Kamera ekyasinze okubeera ey'amaanyi yo ekebera emitima bagiyita Yesu. Bagiyita ani? Kamera Yesu. kamera gye bayita Yesu yekebera mitima ejirabugizeeti neraba abadde agenda okuwa obutwa neemulalambaza omusulo ne gumuluma n'agenda okufuka gwe n'ovaawo. Laba obugalo obwo bwekikatuli kinyabula bwokuba kamera gye bayita Yesu giveeko kubanga mujja wagenda musaba ng'agenze kutta baana be n'aleeta eddagala n'ali misplacinga n'afundikira ng'ate atadde mubunzaali mu nva nibatafa nagandi nga tebafudde agenda okukebera ii ate natadde mubunzaali nebadde njagala bba wabutwa ate nabawadde bunzaali eyo ewunza Bayibuli ga Dawudi n'addukira e Lama n'abinyumizaamu ani n'abinyumizaamu Samwiri nga bwe twasomye bw'abinyumizaamu Samwiri Samwiri bwe yabiwulira n'amugamba ani akunoonya sikyabawulira ani akunoonya sikyabawulira Dawudi ani akunoonya Sawulo bw'aba yakunoonya tugende Nayosi oyo akunoonya munene yetaga high power yetaga high voltage yetaga three phase bwabanga mulala yakunoonya tujja kikolerako wano Erama naye bwabanga Sawulo yakunoonya oyo high voltage oyo abakabaka naffe tugende ku three phase kakati tugende gyegasimbuka tugende ku headquarter y'amaanyi tugende Nayosi tebabandala ne bakwata ebyabu Nayosi ne batuuka ewatatuukwa ne batuuka e Nayosi wotano na muntu ne batuuka e Nayosi wotakwata gwonoonya ne batuuka e Nayosi nga buli ekijanga kikunoonya kivunnama ne babuulira Sawulo nti Dawudi yaddukidde wa Samweri nga bwe mwabiwulidde Sawulo n'atuma abajasi batalioni namba nga bazze kunona bazze kunona Dawudi ne batuuka e Nayosi ne bayimirirawo nga banoonye Dawudi Samwiri n'abagamba taki kogere nkawulire gamba nti taki tokogedde buli kigamba taki bwamala okubagamba taki receive abaanona Dawudi nibatandika rapasi terenemo ndiri ya babanda na mandiri ya babo peke te posi tiri ya babanda kata kata kata mama kasi terenemo ndiri ya mara nibaragula nibira bide chabalese katonda agenda kwera vize cha jokunona katonda agenda kwera vize nduwa deye ingiro bulambu agenda jira vize cha jireta katonda agenda kwerabiza ebbanja lya banki eryajja okusanya wagenda ddi erabiza ekyali leeta katonda agenda kwerabiza abakunoonya birabira ekyabaleeta suwulidde bwoŋŋambako nti amiina Sawulo n'alinda nga tebajja bayibuli egambye n'atuma abalala nga n'obuswandi bimweyongedde n'agamba mugende munone Dawudi munone Samwiri mundetere n'abajasaba abasooseyo abaabanonye nabo mubaleete nga mbasibye empingo saagala kummanyira nga yalowooza bajeemye bujeemi yalowooza batuuse eri ne babawa kyayi alowooza bya bulungi n'atuma ekibinja ekirala kize kukwata basatu ku luno kinonye Dawudi kinonye Sawulo n'abajasa abasooseyo okutuuka ne babagamba munoonyaani tuzze kulaba Dawudi Samwiri gwe twagala n'abajasa abasoosewa Samwiri n'abagamba kakole nkawulire touch masatara na mandiri ya babandara mandiri ya babandara mandiri ya papa mpaka setere ne monda hayanta karabatara na monda hey come on hallelujah tebadda lunaku lulamba Sawulo n'alinda nga tabalaba obusungu ne bwemweyongera n'agandi balabaagala kummanyira n'akatumayo bataliyoni bbiri zonna tezidda n'atuma esinga obukambwe mukibuga yatuma ba red top nagabo nambalete aba police abasose yabambale byakachi naba balala abayambale byabulaka abatuseyo kati mwe bakamyufu mugende bonambalete Daudi mulete Saulo mulete mulete nebi binje byasoseyo niba yabula enayos sikuluiseyo olwatuka baba buza mwagalani nagamba twagala bali abambade byakachi nabambade byabulaka ne Daudi tumwetaga ne Saulo tumwetaga Samuel tumwetaga Samuel na imira na baga ambatia. Touch! Ha! Bona ne batandika pose tere ne mondiri akatarata peke te mahara na manda heke tere ne onde ani auliangambe konte amina. Katonda na yogezo umulabe ubi ata yogeranga. Enaku zijja atete ziri wala nnyo enaku zijja onotera okumaga amaga notunula ku side emu ya charge nga asinga okuba enduulu yeyo yakuloganga nga atudde mu charge totegedde byenjogera ngambye totegedde byenjogera gwegondi tonategera byenjogera enaku zijja era zisembedde onotera okumaga amaga ngo yabadde asinga okukyawa akulembera tendo mu charge nga yali kulembera enaku zijja gamba nti zijje onotera okulaba onotera okulaba ng'azina ku kituuti wano akutte akazindaalo ali mu kuyimba yoyo yagamba nti ye talirokoka ye tasiriwala tayingira bya busiru ye tambanyirwa tavaako waya onotera omulaba nga yabuulira onotera omulaba nga yakuba ennanga onotera omulaba yimirira okubeera Yesu engalo gamba nti aleluya gwe mu revival enayosi nayosi kifo kyakwekwekamu era nkwebaza era njagala okuyozaayoza gwayajja wajja nobanga wajje watuufu webala okujja nkwaniriza enayosi ngambye webala okujja mu Yesu wajja nayosi wajja sirimu gyabeerera mu musaayi nga takyakutta ate Katonda muzibu Katonda alina amaanyi agawonya sirimu naye ate asobola n'okusalawo nagani sigenda muwonya naye talikutta ogenda kuwangala emyaka emirala nkaaga ate buli mwana gw'olizaala talibeena na sirimu akisobola mulabyeko ng'akisobola Katonda n'ogenda gye bakeberera sirimu n'obagamba mugyeko omusaayi nga buli lwe bakebera akyalimu naye nga gw'oyongera gejja ng'oyongera kuzimba bizimbe wangi ng'ozimba bizimbe ate abatamulina nga bo bafa ate nga gwamulina oyongera kuwangala emyaka emirala ataano oba okyabanja ki obo banja aki Katonda ekyo nakyo kyamagero tebakulimba nga ekyo si kyamagero Katonda nakyo kyamagero okuddira Sawulo n'amuleeta nga waali awo naye nga yamumazeemu amaanyi nga byoyogera byayogera nakyo kyamagero mumanyi mulowooza nti kyemuyita ekyamagero ye Katonda okuggyawo omuliro Nebukadineza gwabadde agenda okkuma n'atagukumira ddala mwe mulowooza nti ekyo kyokka kyokka kyekyamagero ani yakulimba Katonda ebyamagero abikola mu ngeri za njawulo mwe abapentekoti mulowooza nti buli lw'osaba n'osaba ayi Mukama Nebukadineza yaŋŋambye agenda kunsuula mu kikomo ky'omuliro nkwegayiridde Mukama Katonda akola ebyamagero Nebukadineza mulwaze kola olunaku aleme kulabikako enkuzi mubule bwakuma omuliro enkuba egutonyemu bw'anoonya enku aleme okuzifuna ayi Mukama mukuula mulwaze ekiddukano mulemesa musotta mumega kati mwe mulowooza nti ebyokka Katonda byayanukula ebyo byonna osobola okubisaba ne watabaawo n'ekimu kibaddewo Nebukadineza olunaku ne lukya lwe yagamba okusuula mu muliro n'azuukuka nga talina adde wamuluma enku n'azinoonya n'azikola atya omuliro n'agukuma ne gukwata kati mwe abamala gapapa awo olowooza nti kirabika Katonda tiyawulidde saala era alabika takyaziwulidde Katonda takolera mu kituli kimu nga jjenje era tajja kukola nga buli kintu nga gwe bw'okyagala ani awulira ngambeko nti amiina Siulira. Ani auli angambe konti amina. Nebukadneza akera angamulamu. Nomuli unakuma nigunoga. Nagu wakisi naku musamu. Nagu wangira mwemiru ni musamu. Naba kuata naba tegeka. Nibazu kukanga baramu. Neba kujamu seruwari, neba jukusibia. Bobo malaga papa, noloza chila vika mpede. Chila vika katunda tia uli desara. Chila vika mkama andese. Chila vika tacha akoze, ania kugamba. Ania kugamba. E nkuba je wasabye, eto nyemu mulilo. Neta tonya, musana neguongela kwako. Au noko lima. Mukamu ndabika tuli na yo. Ndabika nakiririza bwerere. Ndabika wanimba. Ndabika naloko kera busa. Kakati wachi nasabye. Enkune bukaneza zimbure. Atenga yazifunye. Nensaba alwale chidukano. Ngazo kusemula munyo. Nensaba afuna ebizibu. Ngate yafunye kizibu. Mukamu tuli yo. Mfwiri de bwerere. Kubanga nakwesiga. Nego mukamu toba deo. Tombele deo. Ania kulimba ante katonda akulira kumagezigo. Katonda bwatakolera kumagezigo. Aba agenda kolera kumagezige. Gamba konti amina. Ngambie katonda. Bwatale mesa Nebukadineza kuma mulilo. Na ina agu kuma bulunye negukwata. Nebakwata gukusula mu. Wanji. Bwata kulokolera bweru wa mulilo. Nchidamu. Katonda bwata kulokolera bweru wa mulilo. Bubanga tomulabye bweru wa mulilo. Aba kulindide wakati mu mulilo. Ani aine ngalunga sinkafiri. Gamba konti aleluya. Ngambie. Botala banga katonda bweru wa muliro. Wanji. Soko leko kogerebi kankana. Soko leko kogerebi kumana muamai. Soko leko kutia. Yandi banga akulindide wakati mchikomi chomu lilonga jaya akulinze. Wanji, ani ya tondo mwiliro. Ngagu imi da wakati, ngagu mara mwa amani. Wanji, ate ulira, by the way, omwiliro sigo ya mara mwa amani. Bano bevasi wa seru wale, bevasi bie, beyayambaza, bano benjini beyayambaza fireproof. Bano basedrak mesak ni abodunego, beyayambaza fireproof. Batu ukamu mwiliro. Nga nabo muliro. Ate omuliro gwokyo muliro. Batuka muliro nga nabo muliro. Batuka muliro. Omuliro nga tegukyaba ulira. Nga nabo tebakyagulira. Abaagu basuulamu bone gubayola ne gubokya ne gubasaanyaawo. Okulaga nti Katonda asobola okukakasa nti gwabadde muliro gwennyini era nga gw'amaanyi lwakuba bano yabayambaziza heavenly fire proof. Ebizibu ebimu Katonda tagenda bijjawo. Ajja bireka wapi marembu mazimanyi nga tekikya kusobola. Teka mbange mikono gyo. Gamba nti ayi mukama. Ayi mukama. Gwe Katonda. Ayatasa Daudi. Ayamua amagezi. Ogende Nayos. Okwekweke Nayos. Okubere Nayos. Ewata tuka bizibu. Ewata tuka mitawana. Sangulu jata kuatida. Abajasi vejibata kuatida. Echikunonyaji chita kukuatida. Echikuigaji chita kuatida. Evikunonyaji bicha kutida. Ompama gezi nange. Nange mberi nayo si. Nange mberi nayo si. Yesu manyi. Yogera nyo. Yesu manyi. Nga nayo sasinga. Yegwe. Gwe nayo si wange. Abatuuka mu gwe babeera batuuse. Abali mu gwe babeera seefu. Kubanga ekigambo kye kigamba nti Katonda bw'abeera ku ludda lwange omulabe wange yaani. Bwe mbeere nayo si. Bwe mba ndi nayo si. Sawulo yaani. Abajasi be baani. Bwe mba ndi nayo si. Kiba kimala. N'ekigambo kimwe kiti bwe kyogera. Ti Katonda bwaba ku ludda lwange omulabe wange yaani. Ayi Mukama, ayi Mukama, nkumirawe nayo si. nsigale nayo si sirimu watatira sirimu watakwatira obwavu jebutatira era jebutasanyawo endwadde jezitanumba shetani watankwatirako rubale watansobolera amayembe ugatansobolera abaloga batandogera enayo si ayimukama nyambaza amafuta genayo si amafuta genechogere amafuta genayo si ganyambaze mukama awoluna tukanga banane konangako nga ninga nkwege kuji banaloganga neyete winkwatenga banatega ngobusuko neyete bunkwatenga abatege talo banatawaniranga bwerere abafuwe mindi banatawaniranga busa banatawaniranga busa kubanga ndi nayo si atababere nayo si tebalogwa mulinye lya Yesu amina.
1: Ubuwe wadu baka wenjiri. Umulabidis Dr. David Chiganda. Wakushente Fuka Center Mengo. Uwe baru kuodiliza. Umulabidis Dr. David Chiganda. Mwereze chokusabidacho. Umubuli lechicho oize. Umusindikile nobujulizi. Sindika voice note. Nika video kwa WhatsApp ye. Kuzio msamzio mkaga. Renda satu. Umulabidis Dr. David Chiganda. Akuwe bazo kwa gilu baka wenjiri. Ukusida nangi shage na masu. Yiba zabantu beho ima. Kakomelo. Chenjojo. Chukube. Chankwanzi. Kagadi. Nibitumi bilare bididanyi. Kama kuwa mkisa.
2: Evinungi, bigwa vyocha. Oya wadi Bishop David Chiganda. Owa Christianity Focus Center. Mengo Chisenyi, Kampala. Muprogram. Amange Kanisa. Katiche Chisera. Osemu Nkola. Vyo Yize.
3: For that little boy living with me.